anu temahna. Ieu Prabu Gonayitma dugi ka gogorolongan anu temahna kumelayan di Geganawiati ka sanak topan barat taliwawa.

0: pagdating agente mo sa santong kabuyutan, wa batarang.
1: Ay, ay, sa kanilaran sa ganun. Kung karumasaan kumangkat,